0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في كي راديو سنغال ñu bolé mbolé mi bankassam ki len di nuyu moy sen bokkum talube amadou li ngeen gene xam ahmad harouna li di ñaglél nuyu ki mengo machine bi moy soxna ci adjaratu abidjey umu habiba ñu ngi lay nuyu nga sédé ne ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné kazalika non lañuy nuyo mbollem kuy kilifa ada suñ jitum rew ak ñikoy jappalé yalna yalla may len tawfik ak taysir yalna yalla may len al minnatu wal khair kon ñaanal nañu ñepp rek ndax kep ko xamantene yaangi nek ci senegal mo la jité ki yalla ni muy defé ay mbiram kon nañ ko jappelé nañ ko ñaanal mucc su ko defé dinañ mucc a ajratu abi tay dé ñu ngi dugg ci asaka moy ismu mani izakat ban bakkar mo tégué ki ki nga xamantene mo bañ joxe azaka te am nisab kon waxon nañ la ne ku am juromi gelem lol nisab la kon lolou gatt warna ca be mu am ñaar fuk ak jurom dinañ ci delu ci wat ki nga xamantene mo am fanweri nak koku am nga nisab kon nga genné ci ben warna ca dañ ko leral mais ki xamé mo am ñeen fukki bey momitam amna nisab nga genn ci bey warna ci dinañ ci ñew mais ki nga xamantene mo bey bi am juroom benn barigo kon asaka warna ci waye nak fofu ummu habiba asaka ay bey moy da ngay set su fekkeen yalla moko rosé wala garab gi mo mank ndox mi nek ci souf so ci amé nisab moy juroom benn barigo fukkel ngay joxé fukki kilo yu né nga génné benn kilo tek ko fé miskiné ko mom fukki barigo yu né génnel benn barigo tek ko fé way su fekkene ya ko rosel sa bop ay machine la gannaaw bi nga xamantene avant ngay fay say bor dang koy asaka fay say bor lele nga gis ñi nga xamantene dañuy bay ciép dem fay sen bor doga joxe asaka dedet damane wa atu haqqahu yawma hasadihi so gobe rek da ngay genné asaka so paré nga set say bor c'est que di asaka bi momoko comme ni nga xamantene momo bor bi te borom bor bi nak la yalla taxawal ne na ngeen ko ko jox muy alalu jambour la dal ki yalla may itam mu denc lan li di khalis muy denc ci ñaari téméri dirhem lolou moy ñaata 624 gram kep ko xamantene denc nga ko ci alal lolou nisab la asaka warna ca ki nga xamanteni tam mo denc li di or kep ko am 88 gram mais 84 gram nisab warna ca soko gennewut lolou mo waral tay alhaji mustafa geyne 600 24 gram boko lajone ñaata lay jar bank bi dina la ko wax ndaxte bes bi ne day yegg di wacc am ñu ne ko am 700,000 nisab la am ku ne 300,000 nisab la am nañu wax loolu am nañu ko uppal waye nak Alhaji Mustapha dal wax na ci téréem yow mi denc ñaari témèr yi ren bi dewen ngir mu woor ngir mu wër nga genn ci juroomi deureum jox ko miskeen yi bo teddé nelewal sa gannaaw bandang lolu mo waral mu noppal la dal dira wañi dara kon itam non la gis nga nak ma ngi lay waxal ni ñuy genné asaka ci xaaliss nang ko xam ndax bul dem fenen gis nga 1000 francs bi bindal 1000 francs ci sa machine e bind nga diviser ko par 40 luma la jox 25 kon nonu lañuy asaka kon jëlal bindal 1 million ci sa machine bind nga ko diviser ko par 40 lo am 25 kon genné asakay khalis ni lañ koy défé mathématiquement ni lañ koy défé som bo jël rek diviser ko par 40 résultat bi nga am lolou momoko miskin ye ko mom comme ni nañ koy waxé insha Allah ci radio Sénégal té ñu bolé mbolé mi bankasam soko deful té dofo té bo dofé dañ la ko wara défal asaka tay dama la waxon dama lay yatalal ci mbir mi c'est que gaay dañ ko woyofal dal yalla néna lire du wor ndaxte du mukallaf yalla né lire ak xalé bi seni asaka dañuy génné asaka imam babakar wax ci gaay né lolu nu lu ko waral kon benn la dedet du benn gis nga koor dafa wacc ci yara day wacc ci yaramu lire bi du ko attan islam teggu ko ko mais asaka nak ci alal bi lay wacc du ko yek lol motax yent bi ne kep ko am girim sokoy dencal alalam de ko ci defal commerce alal ji di jur nga ci genni asaka mo gen nga denc alal ji fukki at ak juroom ben at mo ne nga genné ci asaka be xélé bi du fa fekk dara lolou moko waral li ma wax demal ci téré bu tuddu fiqul wadi dang ko ci fekk kon dof alalam dinañ ci genné asaka mais mom du ko def mais ka mengo mbiram moy genné ci alalu dof asaka xélé lire bi ki ma jorut alalam diñ ci genné asaka mais ka koy def moy ka mengo mbiram mom du ko def mais dañ ko koy defal ndax du xam du meuna genné su fekente ne xalé bi dañ fe bayyi 25 millions kon 25 millions tay soko bindon tay nga def lan nga diviser ko par 40 lolou xalé bi momatuko bokul ci alal bi jox len ko miskin yi kon ni lañuy genné asaka ñaari témèr yu né gennel juroomi dirham ñaar fukki dinar yu né nga genné rubu dinar kon waxna len digeen yi nak takkay bi nga xamantene mom lañuy yoré diko jagleel seen borom kër loolu duñ ko asaka wax ju rafet la waaye su fekkee takkaay bi daf koy louer nag loolu da koy génne asaka ndax marchandise la loolu la waaye nag nan dellu ci Abu Dawuda mu Habiba nan dellu ci Abu Dawuda mu ne lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wala yonent bi kii di Anas ibn Malik ne yonent bi ñëw na ci doomam ñu naan Fatimata Bintu fekk na ko mu takk ay lam ci ay or Ali ibn Abi Talib moom lañ ko séddee ci màng bu mu amoon loola ngir nag mu di ko taar-taarlul Aline yonent bi ne yow Fatimata sa lam yii danga ci génne asaka mu ne ko mukk mu ne ko xasbuka min annaari boo amul woon benn bàkkaar lu mooy bàkkaar bii mën na laa dugal safara ndeysaan Fatima tiit woo Aline Aline woo waayam ñu dem jaay lam ya ca marché bi indi xaalis bi Fatima jëndal leen ma ci jaam ñu jëndal ko ci jaam mu goreel ko yonent bi ne ku goreel jaam gore nga ci safara ndax boppam am na bopp am na tànk cëram yépp yi mu am am nga ko te ku ko def cëram yépp yàlla goreel na sa cër yooyu ci safara mais yonent bi ñëw fekk ko mu ni alhamdulillahi allazi najja fatimata bint rasulillahi min annaari ñi jàng Abu Dawuda jàng Anas ibnu Malik loolu moo tax ñu ne même jigéen takkaay bi muy takkaayoo su fekkeen mos na mot na nisaab da koy génne asaka ci fatimata bintu la ñu sukkandiku ñoom ak yonent bi ak Ali ibn Abi Talib waaye nag ñeneen ñi nee nañu déedéet ñun daal atank fekk Malik nee na takkaay lu mu bari bari su fekkente ne jëkkara ko moom duñ ko génne asaka waaye nag wàllu usul daal nee na nga génne woon ko asaka daal moo gën rafet ndax du la wàññi dara ndax yonent bi salaam di mu wax yow Fatimata boo amuloon benn bàkkaar bii dong moo na laa dugal safara xasbuki min annaari loon lay tekki demal seet ci xaribul hadis nii lay tekki kon man nag li ma am ak yéen ne lii la fekk wax ne takkaayu jigéen ngir jëkkëram kenn du ci génne asaka li nga xamante ne moom la hadis wax takkaayu jigéen dañ koy génne asaka mutlaqan su fekkente ne mat na lan mat na nisaab te ki yonent bi njëkke mooy doomam wax na ko itam kii nga xamante ne mooy soxnaam di Aïchata radiallahu anha kooku itam ci xaalis la yoroon mu wax ko wax ju mel noonu lii ma wax demal ci téere bu tudd taqalidun yajibu an tazula wala ci sunan Abu Dawuda wala sunan Tirmizi danga ko ca fekk kon soo ko mënee génne ko moo gën a baax boo tëddee nelewal sa gannaaw bandang mbokk julli di kon ñi bañ a joxe asaka daal la ñuy wax tey yàlla nee na fa bashirhum bi azabin alimin ha loolu de doy na waar mooy lan ñi nga xamante ne ñooy ndamb xaalis ak wurus bañ ko joxe asaka a mugal bu bari de mu ngi leen di xaar wala dina ñi nga xam ne yag ni zuna ñooy ndamb ndamb mooy bañ ko joxe azakar azahaba lidi khalis bu motna nisab te muy wurus alal bu motna di nisab te muy wurus wal fi data akhalis kon fa bashirhum bi adhabin alimin lolou ñoñu am nisab te bañ ko joxe lolou moy mbir mi amma nak manan la yonent bi li la wax ci wa keuram li la wax ci fatimata li la wax ci soxnam ngane ñun d'accorduñ ci ndax mazhab bi d'accordu ci sa mbir la al ikhtilaf min al aqran walidi la ñepp ñi nga xamne yakni zuna dañuy ndamb adhaba wurus wal fidata khalis wala yunfiquna hat duñ ko joxe fi sabilillah fabashirhum xamal len al hajj mustafa gene du begal mbeg neku ca xam la bi azabin alimin kagn yawma yuhma aliha fi nari lolu mu bañon joxe azaka mom lañuy tangal ci safara diko kon ñaas ci kanam diko kon na ñaas ci wallu gi diko kon ñaas ci gannaaw gi nan ko li nga ndambon mosko lolu mo am ndaxam abu hurayra waxna ci benen hadith ngir ki am nisab bañul jo baña joxe azaka rahmatullahi abdu aziz al amin ibnu mam babakar ibnu sayyid al haji malik danañu jangal ci conference atti asaka ni habatun ni qubbatun eskay habatun ni qubbatun ni ko si malik lan la lumuy tekki mune doomu adama bu naye be baña joxe ben pep ci lamu bayon wala alalam ne juko joxe azaka ngir nay musiba ba ko yalla di tek moy taxum kaw ay million la ko yalla di natomu lak bari na ko xamanteni joxal juromi deureum nga lak le de nga mam 100 million habatun qubbatun ngi nonu bari na ko xamanteni de nga mam bañ nga joxe de nga mam sa azaka sa auto kepu ay bakkan de ci wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan yemu ca ajaratu abitay dañuy waxtan nak ay du yem ci bop borom mais jamm itam du ca yem ñax mu waw dana lakale bu toy moy wattaqu fitnatan fek muccut bax yemul ciwaja bon yemul ciwaja ma wax bi nga xamantene mom lañu waw ki di hajara mu ñoon na de be yalla may ko zamzam zamzam bobu ko yalla defal teranga kan mo ci mosul ñu bari di nan nañ zamzam te en tout cas mom de mom moko def kon jamm itam yemul ci ayu kako fagu mais ay item yemut ki musiba ko ko fagu kon ku yebu nak melal ni hajara fag jam go xamantene adina yep ci jeriñu kon wattaqu fitnatan nañu ci xam liñ ci wara xame kon dal kon ñu sourale kefali hadith bi abu hurayra neena yonent bi neena ko waji baña joxe azaka te muy ay gelem yowmal qiyamati dañ koy terel gelem ya mu amone yep diko noté di def aller retour kadalika non la waji nga xamantene mo amone ay nak bañ ko joxe azaka dañ koy defal yep ay bejjen diko jam ba yowmal qiyamati nonu lañ ko mais waji nga xamantene mo amone ay bey dañ koy noté diko def nonu mais ki nga xamantene mo am khalis mom dañ koy def diko passer kon ni la ñëwé ci ittihaf kon nañu génné mbir mi ndex waye nak waye ki nga xamene mo baña joxe azaka yowmal qiyamati dinañ ko defal tiak bo xamene ñangor la tuddu balor la ñi ne meex la ñi ne saman la su ko defé dafa am toke be kanam be dafa lel su ko defé di mat ci suduq waaji nan ka man may sang ndambuma man nga bañu na joxe azaka lolou motax abu hurayra ba muy ci yak ba muy jangane wala tax saban bu len jortu alizi la ñi nga xamne yabkhaluna dañuy baña joxe azaka lolou yiw la musiba ci la ci ñom kon gaaw len joxe azaka lu ñeek nak bes di ñew bu bes ñewé moy ki nga xamantene bañ na joxe azaka bédé dikkal ko nak bu ko di dikalé mu ne yo yalla wa anfiqu mimma razaqnakum ne yalla muñal ma rek ma joxe azaka aji makka ma bok ci ñu bax ñi suratul munafiqun gis nga fa as-sadaqa wa kum minas salihin ca téré bu tuddu buriyatul muslimina fa as-sadaqa moy damay joxe azaka wa kum minas salih damay aji makka yo yalla muñal ma gannaaw bi de ñewé ñu ne ko dedet muñ amatul de rek kon ku jexal dem yalna yalla yerem way dem yi allahumma ighfir lahum warhamhum allahumma ij'al jannata al-firdaws maswahum allahumma sirhum ma nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa hasuna ulaika rafiqan allahumma sabbit mantaqahum indal mas'alati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

ay ci li nga bëgg dafa am lu mu laacc jox ko ko mbokki sénégal la technicienne du jour Serigne Noël Diop ay ci gaay ba tay duma ko tekki ben yoon ay ci radio sénégal man ak yeen ba 12h

ñaga fatim goné sama baye aladji mansour mbay ñu ngi koy bégué bu baax baax diko ñaanal tawfiq ak taysir mi ngi fi ci wagu ñaay di ñu baye xel ay ca batay a jottu kene lam way nga sénégal way nga ko xamni bo waye boko waye rek wa ngay ñëpp ay ca légui nak buma joggé fofu dama ñëw nak ci déggul a jottu fatiké wol djou

0: Sharon nga Senegal, ak Dudumbay.
1: Ay tamine man nekone nak adjer tou fatou geewal djouf ndaysan bax dafa am solo bon amul njariñ ndaysan mbokki lunu gëna bax rek gëna rafetal xol yi mo am solo lol ay tay yeengi ci radio bu mag bi la radio majeur ay tay mbay ma jaga may sa jor ay tay adjer tou dial mbay ay tay bété bété mané ko ci tay dama lay bëggal ci mbéray ba mu neex

ay ci minimum nekkon nak ayer tu dial musse ale mbay yal nak sunu borom xare aljanu yu gëna kawé mok ñom fa fekk ñepp ak ñuko fa fekk ba tay doyluma ak yeen dama leen di bëggal rek tay ay ci ma ngi jot seen message nak yal na seen jamm yag yeen ñepp ay ci ñu dem

0: ci yoral nopi garmi rek di deg lu bax
1: abantatu
0: ki ne baye sa ba lay suxat xol abantay day baye sa ba

ayca adir tu fatigueul djouf neena tenal dagu namon na len ha ayca gay ay simili mo dess les brefs de 11h à ma montre il est 10h56 ayca ndey roqay mboj ma ko ndey ay demboj mi nga xamne mi ngi ci fi ci keur gi ayca destination 12h bakal ma bounou ko mballawbe yaay lolou duma ci doyal

guignou bokk ben génération ñom ñep ay ta deglul ki ay jeune nek duma ko teggi nek ben yoon nina ko legi nek bayil bayil bayil bayil ma def ni bayil ma def ni ni lay def ni ay ta ñu dem ki nak mom sunu papa la mu yag mëna way lol ay ta Alhaji Ndiaga Mbaye

Amane ko ci ndeysan numéro bu baax baangi nonu 88 628 73 46. Ndeysan ay tay mi ngi non mu nekkon nak Aladji Ñeug Mbay Ñetti Abdou mu nekk nak Morso bu Nice ay tay legi nak bu mu joge fofu ñew na ci Ndjay Samb Mbop ñew ci Thion ñew ci Alassane legi nak sen rakkalay ñew lu tamay gennat Assane ñewal.

0: ko ci tay ma wax fi ma fete man ayta 88 628 73 46. Mbokki malo,
1: assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
1: Mbaye Mbassou,
0: waaw ku baxi ma ngi lay nuyu.
1: Na nga defa def? Man la Djibi Diouf ko pentum chauffeur.
0: Ah,
1: man la Djibi Diouf ko pentum chauffeur.
0: Ah, Djibi Diouf na nga def Djibi?
1: Waangi ci ma ngi sant yalla bu baakha ba
0: jere def Djibi.
1: Ah, grand dour yow li ngay def dafa neex billahi wallahi taala.
0: Ndeysane, ndeysane,
1: ma ngi lay ñaanal yalla suñu borom.
0: Ndeysane,
1: yal na la yalla may jam.
0: Amin, amin Djibi.
1: May la sutura aduna ak alakhirah.
0: Amin way ndeysane.
1: Santa sa ordona
0: jere def ya bax way
1: wallahi yow ku bax nga
0: ndeysane.
1: Li ngay def dafa bax billahi wallahi taala.
0: Jere def ndeysane.
1: Ma ngi nuyu Alhaji Mbaye Ndoun.
0: Alhaji Mbaye Ndoun, waaw
1: waaw, ma ngi ko pentum, ma ngi koy nuyu bu baax a baax.
0: Yaa ngi ko pentum?
1: Wallahi ma ngi ko pentum.
0: Ndeysaan, ndeysaan,
1: gis nga Fatou Gueye moom ngay teg?
0: Waaw,
1: sama doom Badian takkan la.
0: Ndeysaan dafa mën a way?
1: Wallahi ma ngi dëkk Bambey TV.
0: Ndeysaan,
1: mais ma ngi nekk ni ko pentum di liggéey.
0: Ndeysaan,
1: Fatou Gueye seen kër ak suñu kër presque sorewul.
0: Dëggal loolu.
1: Sama doom Badian akal la.
0: Dëgg la,
1: maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom.
0: Amin waay ndeysaan.
1: Kodu nag dama ko gëj a dégg ne ko amoon na auditeur am laa woon yàgg na, maa ngi nekkoon ko pentum auditeur laa woon jamonoy soire.
0: Ndeysaan, ndeysaan,
1: dama yoroon numéro mais dama kaa perte.
0: Ndeysaan, dinaa ko ko wax incha allah bu neexee yàlla.
1: Yàlla seet ne ko Djibi Diouf ku pentum.
0: Incha allah.
1: Sa xarit mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax.
0: Ndeysaan, ndeysaan,
1: bu sañoon nag mu am sa numéro.
0: Ndeysaan jërëjëf, dinaa ko ko wax incha allah.
1: Dégg nga, jàppale ma si moom ngir yàlla ak yeneen.
0: Non, marché bi tas na, wax na ma ko, jeex na incha allah.
1: Jërëjëf, maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom, yàlla na yàlla may leen fan yu gudd ak wér gu yaram.
0: Amin Djibi, suñu xool sedd na ci yow lool waay.
1: Maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax a baax.
0: Jërëjëf Djibi, jërëjëf.
1: Baax na, merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Kontaan nañu bu baax ci moom Djibi. Ma nga bëggum pentum Djibi, jërëjëf waay.

0: Abdoulaye
1: Diop,
0: Abdoulaye
1: Diop. Oui.
0: Ngadi martu be tass wax nga mako.
1: Abdoulaye Diop nga def.
0: Sant Yalla bu baax, ma ngi lay nuyu baax di la ziar.
1: Ndaysan jerejeuf Marit ma ngi lay ziar Abdoulaye.
0: Di la ñaanal Yalla bu baax.
1: Jerejeuf Diop.
0: Yaa ngi ku nge bu baax baax baax.
1: Loloy sama cieur.
0: Non moy sa cieur mom.
1: Yaa ngi
0: koy doxal ba ma tekk.
1: Jerejeuf Abdoulaye.
0: Aw nuyu ma Omar bu baax ak sama jigen.
1: Ndaysan ci jigen Yolande Ndiaye.
0: Wallahi mo
1: deugale Abdoulaye content nante yow ayta koku moy Abdoulaye Diop ñing koy jajeufal bu baax diko beggé aja tukki na la wayel ma tang na gay dañu ma climat bi tay dafa doy war dafa tag lol
2: tang na bu neew dole bay tay
1: yam ko sa xaar da ñu kom tang na nak ayta awulen way wi

0: ma ngay bakk sama badjan ma jaga may sa jor borom all bi ci gawan
1: ifa sobe bokku ne may
0: wallahi deug la
1: sobe yaay bakk mi sin jenn yaay di jaa
0: ay jambokku mi allo
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
2: ma lay jaar ku bax gu bax
0: wa ku bax ko ko kan la
2: man la sa copain
0: mais fodé
2: waaw
0: waaw numu demé
2: wa sant yalla rek copain
0: da jeuf way
2: ci lo nek yaay ci jam
0: waaw ma ngi sant yalla
2: wa mais ñu lay ziar di so choy baxa baxa ba
0: ma ngi lay delo ziar mon frère
2: wa di nuyu wa sénégal yépp di nuyu wa fongolimbi hein
0: ya nga nuyu wa sénégal ak wa fongolimbi
2: waaw wa barni geej
0: wa barni geej
2: wa di ziar ñepp di ziar alhaji ousmane sossou ndiaye borom doxo bo ma ngi ziar bu rewel
0: ya nga ziar bu bax
2: wa di ziar mariama ñaxoso la lion de fongolimbi
0: mariama ñaxoso
2: wa di ziar ndey ben may xalak machine ma dem ba goor ma ñox ko di la mbay ba xalak ci gawal
0: deysan
2: borom ma jinné ma ngi ziar bu rewel
0: deysan
2: wa di ziar sama doomu ndey sama xarit
0: ko kan la
2: François Xavier Thiaw
0: le directeur de la radio
2: wa JFT ma ngi ziar bu rewel
0: ya ngi koy bëggé bu bax
2: wa di ko ñaanal jamm assalam mom mo mom awa radio yépp
0: amin way
2: ma ngi ñaanal jamm assalam
0: amin way fodé
2: dumbay sénégal jamm rek mo xej
0: billahi fodé deug la
2: lu jamm jamm ko gën bak señ bambo
0: billahi fodé wax nga deug
2: wa ñu wajjal magal gi yalla ci yalla jobu ci jamm ci jamm assalam ñepp ko ko xamanteni bëgg dem ak yalla yalla may pass bo dem ci jamm assalam
0: amin amin way amin way
2: wa di ñaanal support aussi ñu daw dank dank dank ci barke borom bëss bi
0: magal gi ndaysan
2: ma lay ciane wéré wéré dumbay
0: yo sama way ga
2: waay no dafa yag lolou mom deug dafa yag bu wéré wéré
0: ndaysan
2: wa di ñaanal aussi sama xarit sama classe alay soxna
0: era soxna
2: mon lieutenant
0: ndaysan
2: al commissaire Moussa Ndiaye
0: ndaysan
2: borom keur ay ñu koy mal ni baaxa baaxa baaxa baax do mbay
0: contane nañu bu baax foté
2: aja nek ci jamm so moy dafa inshallah
0: ay ci koko mon frère foré ñaxaso diko jaje fol bu baax depuis fongolombi ay ci mbenn jatta sek ay ci doxolal ñila ko tay dama len indil xalam gu toy arrajé bi ku ci nek dañ ci wër gis sa bop.

0: ma jojo kuli kumbade wi ande nyinga tigede barar fu jarba nyaaw teema waxal nga bokk ak cheikh omar fouti yu ta ndax sa mam jega sar tafsir masla tabratali bayam tabratal amadou cheikh yu bayam amadou cheikh omar fouti yu bayam ko da dem yidima siri dem ba sambali muxtar fu jarba nyaaw mom sa tafsir masla tabratal serigne guyar matar mba ci ma ci ndimuma jalal ndey piratal jalal ndey baju deema wax li nga bok serigne mansour ci borom daara ji ndax sax maam buguma fatim jey mok alassane sinik yay kumba bok ni ik baay demba se kay sa maam nu jël sa maam demba se rindoy may ko fatimatu yam nduy mom ci aissatou sek nu jël sa mam ay sa sek may ko khalifa babakar si mom ci benn domi serigne mansour serigne babakar ay bayam mamadou malik ay bayam su fietu aram bon karam bon ko soxna nyaay ngou nyaay bi mu tam foy jaar ba nyaaw tey ma wax la li nga bokk abdou khader gay gay barak atman sa mam ama jigen nyang mom lañ denk malibu be gay wa ndayam dembe gay bira max ligi bira ma bira ma sambal ka di kay fuy jar ba nyaaw samam ama jigen nyang mom lañ denk mali bu be gay wa ndayan bi fuy jar ba nyaaw yusuf amar gay samam mo dalal cheikh na cheikh sadbu ay dara rasulullah imam mam shirif adram ay dara mam shirif adkhana ay dara rasulullah imam mi ngi mëna mel yak jombe def nga mami shirif alwali man njaal mami shirif ay dara senegal ben bop la keur mëna ko xarñaar ko dujere nak ma wu gan yasin amma kumba ngi xandang way jinde mba ngi mba ko ra dudu mbake faal ku lama sa way wondelu deccu ndey jaxé deccu ndey kumba gey jigenu lay yoon bi ban ci neegi bi donay katrin gey ak an gey an yaay ma jaayar am nga ndep gey wari mol am nga dibe gey wari mol dibinde yi atman be ngi mi bañu jeng nangou xé ni jël sa mam jega sa may ko jor jol jor jol iliman jol bayam iliman jol mo ju rakki jol iliman jol binte jol iliman jol selba jol iliman jol iman jol awu faal sinu bu jobi ngone mbengi ay jël serigne dakar foy jaar ba nya jolo jolo jol ay jol gan ci genn gey waw sambli gey mi denga tey ma wax la li nga bokk ak mam li mamu lay duni bu ki yaxara anton yaxara anton yaxara jur lati paulo sek sama lati paulo sek jur amadou sek sama
1: wallahi
0: amadou sek mo jur fat lay sek
1: lolo amna gor gi njay
0: job yaay mam alasan oulay
1: maxime job koku mom moy gor gui ndjay bu groupe atlantique avant de voler de ses propres ailes de nga ke de gor gui ndjay
0: gi gërëndu fa jamalay ni ngi mëna mel yak jombe def ña
1: alam lebu
0: nek mbaaw gan yasin amma kumba ngi xandang way jënde mbaangi mbaaw am nga

man xari maram ndaw ko rafal sini sari maram ndaw xam nga band sari maram ndaw ñetti goori maram yepp ngi deex rabi ci banga kero gën len tagge seen yaay soxna maram ndaw nak suñu tum yepp ngi deex rabi ci banga mu ne mba ken dawul ñu ne dedet mu ne tadal indi ciar ndax man kuma ma su donu nga na ma ko du sari ngi di dul dawul dan ko jam ñogo yakam dawul dan ko jam masi la saru teje bokar sambum la njang khalima wu sarle nari bum ci pine ji foy jaar ba nya